0: ogo ji ologe bo hu si ogo o ti ame ga ngbe no ndu logun he na mmo na ngalo wa ga ga gwa logo ge si nu ejo sresi na ninye yekion egion ba na nyo ga ni jumo bo mu owo me wa na mmo na se lo bi ejo mu ngi ologbo lo gwa ga ne wa di na use na yue do bi abu Bega na mani e dolo ble no di lo yue uyu abie asre chantal. On yoga se lo lo mon ge lo don. On ne wa mene pepe pube do gion. O di lo use ata masyal. O di lo use etien chal. O di lo use gegi patrisi. Lo ti bon gwe nan sen. O bo yeke yon. Lo wo ba uwa. Lo yue asre mpon lo oye yekin watin.
1: Li o di na men mo, mo hon si yo mo, o do wati yeki o shen ase. Nge, di wansi di gen lo bo, o mon dun chua. Dun chua lo se lo, lo se lo pube, lo kwa pube do, se lo mbe lo yu. Yekin, a se lo, nyo kokon. Bon, mbe la mo yu wa mo, I say by June, you will see the theater. You say, Domunga,
0: Utinobu. What is again, Yagan, mo year? Lo yue, as Remy Mogon, say, lo yo, Namo Gonji.
1: What is again, Yagan, mo year? Oh, so on here, I bought you what wrong, Jedi Menil. Oh, here, who lobo. Tonto wa di nuwa, nongo di wa di eni. Jezi mreni yo, nga abo wu, Jezi, o honu, o yesha, bo totin, bo bo Jerizalemo, o gbaga amohun, o lidi o yesha. Mle o de gwa, bo nyila unwa, Opon, Boga Sabagion Oseo. Doga bo de bapen. Bo hon, bo non. Bo kon bo yesha. Bapen, Oseonga. Mon habagin beyo. Pie, Jean, Jacques. Odi André, Philippe, Odi Thomas, Barthélemy.

Bejo sebele po amonyo ruya ma de oju ejie nbe ni aye mu iwondo e mu anende ino pa osu mai anyese jo ke akiasi akumo omo nando ma ni eche ma taka du menche ke ne nu ande pin ande ermo hita boda meno meto ru wona e du bleji e omewe oseme de te meno oru si epin suma anyese ni enya we kila from to see we ma bo ma to aye we de akila po aru Aji sa se veye loye, Jeze akla me men se veye loye, on se veye dik la e sa aji di. Eje di men po yo son, de kwe e di men po yo nyen di a don we po. On a Jeze akla me men wi. Ta yon di a Jeze me onye mwande dja on di e, on bla yi do mwande de Jerusalem. De tu ye etru peyi, Tronda monde des Olivier. Ese wete. Pona we on eru ade anjwe we onwe nyini. Ewe amande die. Ewe amande ene swi we o. Ta onyi e mu e. On mwinde bo amondi de jayi. Tayon mo cheke on te anese nyon mwen mwen on mwen mwen meni Pierre, meni Jean, meni Jacques, meni André, meni Philippe, meni Thomas, meni Barthélemy, meni Mathieu, meni Jacques, yo on e Alphée Adjoué, meni Simon, yo loye Zelote, meni Jude, yo mwande on a Jacques Adjoué, Kon we klen ti ade ta odwe ni a mwen. On ba ni ta dwe. On ke yon kwa wike. Mari, yon yon Jezu mwen te ke yon ende a. Eke yon ende wike. Eni a dwe ki la uru. Apo ki la se.